Right, juga liwe iwan juhu wajot jemia chini sobi notung ni nyune. Ago ali jigi jugo soni ni metuwa tegege taji wana wulun bore ilu wujibo image. Ajotun jibo sai sumu gitugo eno sai tamana going kile yangi ge na italangat kabisa ego groma ago ali jigi jugo soni notun bo star 274 age amagungi jo lentil digiti number 1 yawe ge ge ge star 2 ngi bagenge en ore notun garara notun bo star 274 age Tigitit number 1. Tigitit number 1, kuni 3,000. Ole jina nye ninguni, ninguni kutuma wege. Kiri le ketil tigiti seksumoge, ketil tigiti sekituga angwan. En ore noto ine nege niyoto niyengeti. Noto nipo star 274 aje. Tigitit number 1.

week take over as gido gogile ndaga ga na menge gro lega nga nge jijini ndaga ga na menge kiri nyuru jita kabeza nan always correct lakini ele mitenge kwa ngingi tuge kuko gilge nini konyo ngana aleni kuko gilge kuwech ako ndaga nami kasara anito ngubu na anito tugul apa kwa ya embo izieti kuko totore takse lakini motore takse metore takse yete stai chumbilize ino kto bigi sabit ibire mark time nijiru bamba aniani miti nkona noto nengunget korog asibe korekte njita agenyon uongo kogichiri kembe tunibrane ntungu chachang anigiri ke korog amaji yontu mainam story ni wajita age nigiwechi igiri ke korog inu kole miti mbiki right kabisa mwana wale gili ambijotok ongu ngolo wale kabisa igiri na yani bongo nijita age kabisa mwango nutuki nyuru biki ujotoke Pongo ni jitaka bisa kubanga jitaka bisa kuwego wego le majong giko liang giko le kiko le lakini le miti ni kwa ngengi tukite ibuwa toti ya kile eje koto ngongi kitu kwa mkutu wande kita kenge kitu kuleji lehu ya yon ni mnyo ndugu lehu ya yon ni mnyo jebka matuti kali ya menge kurogi ni onimi ya kikorekten ha kero jombi linde iya kabisa Nitong nebo star ya nogo ni tino Nitong nebo star 274 ash Imagine tikiti number 6 Kosto indani Ingo papara tikiti sikia Gotima tikini ye 12,000 Gotima kini ye 12,000 Ningo ikbetu ngungi nyerane Kaliane ne Asingi eger imite ni onetake Nitong nebo star 274 ash Tikiti number 6.

bamba ne notin mitin en konde notin en ngunga agale sinem jini korak notin ne otupche ibi gyu jone jaga ago miten na ogi giya ago miten na asinyogo sinyogo jerbi galage ne ona ago ne korai gilge so inye jombi lindet agi gerge glindu limba je kebit kolo mitin dane denu limba kamu kolo mitin dane manaka rabati limba ba me mo kolo mitin dane mandare lae kale bona sifi warap che kole wesile limba tuye be beva jaji kolo makini ge jogba se joela elimba beva jaji ala agben menye me thank you kale thomas kale bona sifi we kale somalai tori ni ayenge so so maji ge lai tori ni eno tene ba ayen kurge taba ingi pita maksu mage kale alright zena to kale magi gini gibay chini thank you kale batri ki kale batri ki kale weri tabara apkwe jini ba tabe sani na otene gara arana now kutu mage isa isu mage tuko sani yana guni kura tine na otene mitini yana majani gase njege tukule mitini nire utiki tine kato mage til agubako manu ten kasa nye nyugi tuko sani ni me misi ntiki tine ngab imise ni niku mwana nyo le sinye nyurune nano ama jene ikase luwendi to ito a digiti number 5 eh? A digiti number 5 kitu kwa stende ni kelenji 175,000 jibwa BA system BA system a digiti number 5 agea igu uni ola ne kusir kwa babi jantu wel kusir kwa babi tamanu ag 175,000 eh? Also ma ne ago le gitu ke in ki som one big 200 eh? Age tugul ki goi ne wa 7,300 eh? In ngu ne gitu kosto ni ne emu gage buan 20 ni ontu mwenyurji yonge ten sa moja anasa itamana age ngu le gano ke linti gitu ke ngu ne gitu kosto ni ne Nitang nabo star 274 age. Nitang nabo star 274 age. Kele di digiti number 5. Agwe digiti number 5. Ki goi to 175. Osom gitu gole. Kusir gi go jine weje. Big taman. Osom gijane ale igone wan big 200. Age tugul ko 7,300. Only jingi tugo steni nota ni miteni on. Ngutiko agi we kwego uno ni. Anitil digiti number 5. Imagine bijo on 200. Age tugul kwende ak 7,300. Ingurago digo jota jetaji miteni on. Imagine gosom gitu nito gitugo steni ni olei. Kusirgi gochini won big taman 175,000. Awesome gitugole en big 200 agetugul ki gochini won 7,500. Dayul nari to notung nabo star 274 aj tigiti number 5. Toska idiltigiti ngunye ni wane? Agire gana amembiga ngujuta nye ni kune, ngujuta nye ni kune. Imaji gitu kostane ni ingile yango gisom gitu kunon. Agi gune gitu kostane ni. Ke gune gitu gini on, yani tigiti nota ni unon. Kome buat kiti legi nota ni raise kabisa. Ke gune tigiti nota ni unu gitu kostane ni agi le big 200. Ke gochini we 7,300. Agwe na subu inotong na une. Imu gage tiem kotu mwenyur chigegi. Lagini en ingune gituge. En ingune. Tikitit number 5. Nitong nabo star 274. Ash, amaja wikige mbiga lakche mamu mamagu yogi noto nga mwa enyon. Kole jikitugi ntikiti nambata, number 5, uwa gile njimi jikini kure PA system. Nebo 175,000, oga agipanga ngeligi kwa ibi kitamani,
agetugul 175,000. Also mana walu kusirgi goini wambik taman. Kusirgi goini wambik taman. Kundigi goi big 200 agetuguli kwendi onotoge nipa 7,200. Till digiti number five. Agerega gonambi gujit gabiza. Till digiti number five. Agele matendo boys yoni kyo dobo giptayata. Nitang dobo star 274 age. Till ane digiti ngu. Agwe

jani siya changi pto ya ta eyo tani giti za tuana so mane zeme siya tuje mitenyo agire wala tu juzi kyo zeme mitenyo wana agwane tinda agenge sinya so mane zeme siya mitenyo wana agire kabese limba mtandao miten kabese guru mgazi tengale kibo limba mtandao kitu kwa sanene ngale kitu kwa senale ak PSG kabese guru mlimba mtandao kabese. Alright, yeti ni mambo ya mpira. Grom kabisa. Alright, ogiri kichukostone ni kichoke enyo na ikase kuwaunga yetini na otone miteni riu. Gutingile tu maitilitikiti namba dhe gana nyamuwa una kichukostone ni. Kwa gili ojito na otone tile ni kune en miniti seju mutu kichukostone ni. Choto njoku ni tine on en miniti seju mutu. Eni tongdebo star 274 ashe. Nitong nebo star 274 Jito noto ni miti na ni maji ntikiti namba 3. Noto ni kogile jindati 1000. Ha? Noto ni kogile jindati 1000 kitu kosto nini. Nitong nebo star 274 Nitong nebo star 274 Tikiti namba 3. E tikiti namba 3 kile jindati 1000. Awa ila utkumenyo urjike kungune. Itile kitu tikiti namba 3 ni nguni tembea na peiza. Amuna esinyo kiwikike because moigirichika bisa ini onitoke. Nitong nebo star 274. Aje. E tikiti namba 3. E tikiti namba 3 gile jitati 1000. Ole jina nene itesu tikiti seko oing. Asumog. Angwan. Mut ini onitoke tukoste nene. Kale tibi kuboto wana. Nitong nebo star 274. Aje. E digitit namba 3. Ago jita nato netile digitit ene gune. Ole jina ne inyurchini geje bgonde eje. Nitong nebo star 274. Aje. Digitit namba 3. And not again. All right.

Right. Hapo sasa. Kaka nyoru chitana tenebaso magna teneugurin Judy. Korgoren buwana. Nyo tenego ako geljagi ni nyo teneko waljige sola na tenebo 40,000 Kenya shillings. Bas. Kitinya indagi goshe kyoto njengiri ngeni kabisa. Kitinya indagi goshe kyoto chetu. Tuki ni kabisa indagi goshe kyoto tiptem. Omacha ngebe gita genge na teneko giwego nyo soko. Okupa rai ni kabisa. Ongi ndole gangito kuko misi mbike change gangito wa mungu kuko kito une niton. Mite namba angwana. Ogo nito gie moche bigo enge. Watu wawili tu peke yake. Ogo bicho bicho oto oeng kuchito kora neto mga ikuwa ljingegi. Ongi ndole kukose chitu kultochuti lagini chang bikche kikuwa ljigetu kukia ter ter. Kutingeni lege kiri yaljigegi odnagi last year na gige nyito inoon. Tagi tuko ngeteke ngutoege soko kumigi na kiri yaljige en soko morwa soko kubwa. Matiti litike taketukul. Omache chito na watu mkai kuchitu soko. Chito na watu mkai kuchitu soko. Ako nyoro bonuses lagini tu mkai kuchitu gina kwa keldo. Chito na watu nitumbo gitioka ikuwa ljigegi. Omache itilitike tina watu nipo boda boda. Mi boda yo no neba 160,000 mbili. Kimache bigo eng? Chol jinge boda chomba 160,000. Ibu nafasi noto neinege njitake tukuli kutiko son. Til ticket noto nengunge tungune. Ide ule ni gitio star. Anan ichile gitio star. 274# Nita anyori ibe kabisa agira lengua noto ne ole niton. Nito na ingo lazima geneki lingua na otone waljinge nito. Ni ingo igi nyende to. Ni waljige chito wako togi nyende trai ni boda boda ni. Ngo tinge nile to magai yoljini igegi yesoko kwa magat kukai nami itil ticket ngune. Ngo tinge nile to magai yoljini igegi yesoko kwa magat kwenye nami itenu mustari wa mbele itile ticket saai. N*274#. Mite ni yoto boda. Aguna anaguni, aguna ogoranga liyota genge. Neongi na ole mago onamgo hape nago una onto nguni. Nguni kwa mago changa bonuses kabisa. Masikitiki nini yoto niku confusion in bonus. Niko tebo richin. Nini kago onam? Nani kureni isake kago onam. Tiljita ticket noto. Kakisirige ile boda. Mite number 1, 2, 3, 4. Number 4. Number 160,000. 160,000. Ni aliba kita ticket araka. Okere kina bitris. Yani kako na bonus straight. Kwa mwawagi ngu ni mangete ngu tole njog. Yo mite ngu unu oniton. I expecten bonuses ngisya chechang. Lagini mingu utuni lagini gubari chinge kopi kipigi itinendet. Nebo pesa chechang kabisa. Choto ngu pesa 160,000. Ogien biki mite ni onito ne. Ogien na kina mama warachi mite ni onito na muno angina ole mite na lagi nguni che. Chepu wateko le lazima kwa ikipikipiki it. Ma lazima. Kine lazima kitiokoro kwa ina ticket ni noton. Yani koya na kitiokibidi noton ni ngunget karo wakine ta. Yon diyo ya maana zaidi. Kuyanga kago tuwae kabisa kago ya nagi wa bid. Kago ik successful. Ah. Hii na ile imi iten kumye. Hii na ile imi iten sambamba kabisa. Amui. Kwa wako successful. Kwa gina ota ni mwaini kitioke. Ile ita kitioke kwenye pesa. Ile ita kitioke kwenye jeb kwa ndetu buwana. Kikwenye pesa ina ota ni 160,000. Araka araka. So kumurwa. Tiliba kita tiketi na ota ni mwenge tsai. Ako agere mami iten big by the way. Kwa ni okwe kitukul kukiru walji nige tuku keterte. Yani njini wote. Na tebe skorog. Okwek tukuliku giri olji kegi yesoko. Tuzka hati big tukul. Amu mita ningunye sinye nene reche ni otoko le meke ranya gine webstar. Sahigo tuzka na alishye. Chil jito gitio star 274. Yonasa chitake tukuli. Star 274 hash.

right kasene ni ngwe chokol le miame jai parai nasa bita tajen ning tatu tena tsone ba misa enge betu tabra ne jumapili ka ko bata dega sek tipte mungmu tia tap ko tia jesai sisi tena ba beti ame ja tajen ne sike ibara inda ne nege ke betai tap che tale elgi la suin enda ting chen wagi keng kore tena gara rang kutu misi ngwe chokol le miat nyaga mungne tale ka gara rang jumapili ne ngung kenyo rubara inda ibe kanis sang kumai be kanis sakora kuma amegi sigil ke wi git ne nyone asuka be ti we gora magararan ke tep chei nga magibe ndi kanisa age tep chei tuno age tep ko uno tuno magararan so ka sene nyome ja ta je ninge una ka ingi kurna ese kel serem ni kota chefe mi sa mixing yu tok pa studio ki na mi ngu ne wo gote je saitaman ne ba kas kale nu la me ja ta je ne asuka be ti ni te be ta banda radio ki beru rage ngi ba genge ing te tu ti te ko mu go no tuno ba misa onge be ta ta chep ta del ge sa kamutende tagi bua taimu kamine tapke kila suna gitororin kongoya mu baraindo ne gai gone jembe su tabra ne jumapili no tok ne ne ke jumapili ne bale tengara wet no tne bamut kiwe gon kongoya mu gori be tengara wa ni kongye te gi nama ko inguni kamutende nyo ke sa me su gabe tiri be kora ye gi bende su gabe ki nama ra wet ke no tne balo ara te bi go pa te gi no mi te tu chani agwe ga ke sune ta mu gi sa cho tok tul gi ani ingai ne tne tilil ne bakwanda weri tak ta mir miri ne tilil Amen. Kasere ni ungu tu lemi karibu. Asuka betin ki berura geng ke bageng ngong ete geng kunya go la basa kumi. La le jeneng kitungan imu ji jenga kore ta be cement inyu ta pasu dia na kore ta conference ana ni jenga kore kore tno token ne po Facebook Ezekiel sere mi kore ta Facebook kore asuka beta nyor siru tengungi imu awaile kaune chama bili nengungete Ako ti kora yegi bendi ki wangu arawet ko noto no tarik su sama geng arawet amut kenyi tabili buayeng aktif tem aglo Petu tap karo ningu ni jamatatu ko tarik ita geng arawet ablo So gile jini ka mukta inden nyoko ngko jep talil Eng rib set na inege ino ko iribe jeng karawan niko mukula ko ikap kora Kake nyuru paro indo kora kota ki losu na gitururin Pas! Karibu kasta inden nyo ame jagi tongo na leji ni Yegi jengi rabini kora ko karara ni nyor chike rabini kosto ni ngwitu kulo leimi ameje gina ame number one status 74 ash number one ameje attach pi kabisa akte tu tieno tone pa misa inyu tokpa studio status 74 ash ameje chepche pa koi number one kosto ni number one ameje chepche pa koi number one asuka biti nyor chike rabini chikora ornen kabisa status 74 ash number one ameje wakaji elbu somo pi gata pi 50 aragaraga jajbuane yani ke taje misa Yes, kotiga se ile tinin te tutani walin te tutani cherin te tutani ko ga gile me jage ta janen silinge le busomok pi ko no mi jage jatai so jutungu ni status 74 ash number 1 ro mat ko sirin no to ga nyun mat ko sirin ga ga ta basale amu ko ti junde no to gi ko ame je pi to ko lian ko ti mi ta banda radio ago in ga itili le mi ko bata ko ko ki wa ngute tuteti ame je ipka ko uta gi jil ki tungan status 74 ash number 1 Change gay elibu somok sai sai big 50 ago mite kora bona singo jaba siling 200 300 400 yes ngo jita ne tai na ga ko inge ningyo agere jita ne gikure Nicholas ka giko 300 jaje ka male in agi patle 300 ko tavana gen ke ko ni 3000 choko bona sa ka mo un gitu ngoro jita age oron jita ne gure Frederick ka mo un Fred chamge Fred ka ko Fred nyo ka giko 400 20 kaze ngoro jita age ngoro oron jep chumba yewe ko ngwa nyun chumba ka ingen jep chumba nyo ka giko jagine 650 20 kaze igere ngu no ile chonjo ngalege ago bi chotu jo ka mangu no ko ke nyake chek 3000 jekwa mati junde barindo yegi bendi ke nyoru tinda ne atu itu tute tengat ka ngotu kul a meje chep chepa ko sokoni status 74 ash number 1 rogo sene new status 74 ash number 1

Haya haya orono kabisa sait ko lobati age nengyo sait ko lobati kabisa ameje aleje ninye age to lemi ago to meje to sokoni ko mangana le sali age noron tene kure in maurin ka 500 tene kure in Dennis ka 500 tene kure in ngongyu Ben ka 500 yani Ben ko Benson ka 500 age ne status 74 ash ka sendin la patako do get number 1 no number 4 aga meje so bi to ga to git chungon rabin ke ta 160000 ko chibi ga ga ger ko no to ba tile ke mande do ga nama ge wek sai amun ko ni git chungon ameje ke ta ke on ge ak sai tingu ko ma meje ger chin san status 74 ash number 4 mi ji ne ta ko makin ge meta no ne mi te ne ko se gole ta nyor meta no akin 160000 kam mo ko apo inge so ko ni mai ga sia ge ne ta ko nyone agere indai ke shogobendi ama miji ne tagonyone mamiji ango takenge ne tagonyone kigoji 500 hakuna mtu anaingia kwa sasa yani kongete nguni angalali to maro jango takenge inege status 74 ash number ngapi number 4 mamiji ango takenge mamiji ango takenge naka kuingia hey hakuna mtu sokoni hey hii pesa leo itabidi nimeambia warudishe kama vipi gele aje kiwekta rene jitana ka ko chokole magi wekta rapsrem gikurengo gure dominic agi ga dominic metano kon ko dominic amu ge ga sagile magi wekta rapine joga amuna ne gi wekta ara ut kama vipi tubi gi gele aje ale ane gi wekta atagone aya nyobak nyobak ro nyobagine me gi wekta rapine jo to status 74 ash oroni ka gumi te ka ina goto oroni isak aisa ga gwa jumya ta no ro ara isa ngu no ta ga ma inyo ta ge nyor chino no mya ta no jo oroni ta ne gure in kibrono ka go nyo kibrono age ne nyo ka gi gwa jumya ta no je go ga nyo ne brono me a nyeso ga go nyo brono e ka go nyo brono age ne kongoi jita ge nyo na ga go nyo go oroni david age ne gi go nyo david ka gi gwa jibas ka ho bas status 74 ash kagwe shabiyo ginyo kole magi wekta rapini ke mite magi wekta omi koto omi to apwa onyur chike rapini status 74 ash number 4 kaseni niyo yes dai kaisa ko somok chakangin dagi kaisa ko somok ako bikyo po ane nguni eng dai kaisa jotok somok chi ake tukul ne jutu eng nguni ko ngete ke nguni ako kote je size sokol ak dai kaisa taman ki gajin ake tukul miatano solo nga si jutu kagonam no tonguni yes chutunguni status 74 ash mami jina agonyangot kora rano ka to madege jagayeng chutu baking dege joto kayeng to yani no go automatic inyone ge gorin metano mago mi je ki batishani i una patana nae mami jago tagenge na ko hey status 74 ash number 4 number 4 je go mi number 4 number 4 Runi cita agenge nege naga konyo cita negure kilbat nege naga konyo kai kajim nyataan jadi ay angka nyarogut kami cita agenge nege nyone status 74 ash number 4 status 74 ash number 4 status 74 ash number 4

0: Aya toma big atau toma big tamanu gitongan status 74 ash number 6 obo ngopo big tamanu gitongan kini tiotoge aga jaga tul 12000 status 74 ash number 6 iro inye ne mito age gerete nyoru 12000 gutareten nyoso go ninguni automatic inge ni inyoru manyana inge sai aki gojin ne inge ni sai ki gojin 12000 jajege agwe bwati le gakicha mun bwana itla go tike tishagata somok. So here you get 12,000 times 3 kwata jo ko jago ra bin jo tan ginyo ak times 2 ko 24,000. So status 74 ash mame jina ko ngena ko tagenge mbi ke kangye tamanu orone ka ko ngen jita genge na gengen che ngi gure ngo ngi gure dev na gengen ne agongo ni nga ko epic sokol che toma epic sokol che toma status 74 ash number gap ko sene new number ehe number Number six.
1: I was going to say that
0: What is the mamma? Kamajeng kata suak dek esing mood kecungguan keger yo atau kamu kau cakap bisa kau pick pit 50 ije ke kecungguan kiko cakap tu 12,000 status 74 as pick mood kecungguan ije ke kecungguan jaga aku ratang yo ame cakap ini kecungguan ni segonyo cakap tu 12,000 ni aku mite bikin 24 aku mite bikin ini leso moge mami jina mici tanpa tiket tisak semoga cita tanpa tiket tisak semoga yang juga keru kau David ni ke ibi kalau kau tiket timpili. Status 74 ash number 6 dugen ne bomu shwa jenge ping mut jega kitongan kurjo bijo tong mut ping mut kitongan status 74 ash mami ji ne nyone bana mami ji arasalio aji nyeman nanyi tene. Agere bi chemite lain dan pasti met kitongan ka tampuan agitu semua mau lain mai ko ne baraindo aja bu bunye tang ko limba konoin marangi ko bata mai ko lewaret ko bata ma cho ko limba kap ke sosio aya ko ko missing ma ko ita ko sikki ko tanam si mo she ko agin yutak pasudio amusa it ne ga ko labat kabisa mungu aya ka ge ger ko no tok no amuga ko ni bik chaga ge nge kom ko missing amuga ko gil ge wa ni te as ga bit ki ga jage to 12000 na me ge be do ge ta ge nge status 74 ash ka gi na manyun sosa akososa ina ile magikochin biik chetya kidogo kidogo asikoita goni nebo mwisho. Ameche kebarchigei status 74 ash, status 74 ash. Ameche ketaune namba ngapi? Ameche ketaune namba ngapi kasininyo? Ameche ketaune namba 3, namba 3 kuku. Kuku. Ameche being mood kitongane jake kikochin kokaiki chebo 30,000. Status 74 ash, namba 3 kasininyo. Status 74 ash namba 3. Kuku chebo 30,000 kikochin being mood kitongane kono. Ako chi age tugul ing yu kemeche 500 koitchi biik taman kora kono. Kemeche biik taman 500 shillings ak kemeche biik muut kikochi 30,000. So chutu araka araka sosa sinyen kerwoe kabisa. Status 74 ash, status 74 ash number 3 kasene nyo. Number 3 mami jangu ta kenge na kago ingen. Magikas chi yangu ta kenge na kago ingen kulejike indanyuro nerabini chuka kutareto. Hakuna mutu ata moja peke aga amekucha. Mami jina kako ingia nangu tagenge. Status 74 ash number 3 kuku jebo 30,000 kasta ni nyu magikaschi number 3 mami jina nangu tagenge na kako ingia na mwaun sanyo urchano bikyo kaji ningu kaigo tabasali ping muti chege kitungan cha jenge lakini magikaschi nangu tagenge nege na kako lejika ameche chil chil mkwangu mami status 74 ash number 3 kuku number 3 kasirenyo mami jango takenge na kako ingia ninyo hakuna muto tamoja peke aga mingia magikasichi eye wewe sanyorchanobik rao ameche kichepchep dege shako ronjo apendi mami jango takenge na kako la ameche 30,000 ang 500 ba oroni jita netai na kako ingia nkabisa kako la araf serem kikure jita na kikure agenes kongo yu agenes samu ene Kai nyo agenes aga kikuni ninyo miatano chakuge ngorojita age oroni jita ikiwe kako nyo Joseph panda ap jeso no kako nyo Joseph kabisa kako nyo Joseph inyo a Joseph aki kwa miatano agene chajige ngorojita age ne chep chep tembea na mimi tembea Gorojita ke ro kibendi rono ngoita 45 keker yo ta ko noka ke amicha ko nok so saka pesa kiwa ngute tu teten kore ne garara niwe amicha kiwa ngute tu teten kore ne garara no ato pate pesa sasa changa mukeni ileje kitotembe na mimi Yesu inge ni lengwe to kolo lemi ngo tinye ne mita kare ta ko kitune ne kare no ko twan dere agileje ko ngo mesinga agileje ko wakye folium Para gileje ke meche ke kasarap serem ko mie age meche ke besoko ni genyor chike rabini sindap ke joru ke ngare te ke tinye je kipchi ne lago tam tamu ke be shopping ko baga weka mbele maisha yangu ni saidi ye weka mbele na afya yangu ni saidi ye status 74 ash na baga pe kasare ni number 3 Oroni Kelvin, Oroni Diana, Oroni Benson, Oroni Gibiego. Na imeja hivyo watu tano. Chega kiko achiko unato na bijo kama kwa chega kiko achiko tiongane. Kama wata Philip. Kwa hiko achi in 30,000 jaba in jaba ingo kai. So iyo imeenda hivyo. Ongebe sosa ake nguni kora. Ongebe sosa ake. Ngoku unu kakiko kapisa kwa mecho nita kuhuye kwa ningo kai hiko. Ameche kebe number 2. Number 2 so light. Ameche akunong number 2 so light. So light kichungo ni lejini kinyorundano so light. Tike tip kwa genge. Ameche ping muta kwaje 40,000. Ak ping muta kwaje 1,000. Fani kwa nini? Yani ping muta kwaje so light. Nebo 40,000. Ak ping muta kwaje li

0: Ayan.
1: Ngayon ito, mukhang dyan kayo magiger. Number 2, status 74, ash number 2, laba 2. Matko sirin 40,000. Ingziling dip tamang mood kitong ano jage. Kaya ito neno.

0: Saya taman agen gana boh kos kolinga sa tani tune lagu ibaga be meteng no ginda ne sumun wakane tuman melin. Kalalia lagu ga aeng got kait ku bete sa bete eng kebe bertan ba rai chunyo eng kauntin ba oma be yagang ga bel mate ne kauntin ga menye kasarta ne kalenda kana te kana tab lagu jata kujeng mugatia tane boh kila be tuotem le agut kuno tagi ko gai ko bete ge sabete ga me tabla go ja tagi kang gui chine lo gui ve ge chbo ka bete tabla go chi ge ka go bare camera se chbo cctv gim ni go legi tin ge ke so man nek te sabu eng pel set no ba go te negri wei eng sugule no ba tv no ba utmi sha academy ne mi te eng kaunte no ba na korum o le ga ngong e logo yue cha cha tok bisa ge chapa se ge she te jaba dci aga ma le tok mi ke ajin chi le she cha ge nge ne ge watin ge le gi tinge aga panga no te ke jaba ke bel dormitory na ba melin wai dera na git ko bel na git ko be te sabe te ke so man ne ge tamano aglo Kagoma President Ba Emmanuel William Ruto gule Indai County anani doi County ba Samburu enge ka bitet na bokwa nyege agla go kemenge je je gisi je aga kamati chese gishi ola go ngala in County na ta kama President Ruto gule wendi sergali go ndoi kimna te de tered na ba ya uti ke chata ki ba urian jin kasarta na goi in County na ba Samburu kitab kala nyin jata gulo gabe me tek nogin da ci gaitwa jange saide tamana ge genge na ba kos kala ngi tuto shaglo we join kain da ko ite saide tamana ga yeng na ba kos kala mo tabe da bana ku gura na tumun mali me to age en tabanda na ba radio na ba taj fm amoni ta go to get up kala njin
1: don ko galugo yoga be met en nogin da en taj fm